abakakola ebintu ebyangana tukiriwa kikyabantu abantu papa batu bikwamo kuchekeleana kuchekelelea ko na kola ebintu ebyangana tukiriwa kikyabantu abantu papa batu bikwamo kuchekeleana kuchekelelea ko na kola kuluku busafi nomolwanga bandekwa oyo mtu chibandeko na kala batu naye ni mundu.

0: Adef muna ure ntono tuli hapa hali. Tuwa patika mafikiri weyo tukwa zira.
1: Kwe sisi wa sinu
0: ya na. Uwa liyo kwa liwa kerambando uwe. Kwa tu yire kwa nilu siona. Netu adef omu yutu natu hiri abo kweye omu probleme ya adef. Nero omu kuluwe chihu. Mwale kiri tuwa muwazire.
1: No mojika chumererecho etalisieche muba tutabulia kuyo exactima.
0: Ebi ushi ebi u. Wanashi mkubi shivi ya vri ya vri ya vri ya vri ya vri nga miyatiri iya luwebe kuri kawaida. Mbeno ni adef kwa kutu kwa na ya vadef ya vadef ya vadef. Me uko nivu omu media eno mo ma institution wakala wakawa mbuno no kumbe omatu wa adef ahwe.
1: Tuanganabu atute wanaburi ati ya vandumu wa nywa akarengike mwaya langirango kwa ka remontation parti presidentiel. Wanganabu ya miyatisi iluluka ikiru.
0: Malerezema ahali ya probleme tuwa vri ya tukanze nyanza wa yoko tsebu yoko bakulu. Ukabia mudipite wetu olie ukayanza tukumbulianza wano mukulu kapweria address ulisi yo hotu kwazira arenga hanu twangana pimera shunga ha solisi kunde omukapuvara ka ketu wetu kunde erlangeru watu dalinga mo parlema apo sheuria ko vale mokle apare bya leta ko korre di jour re hotu kanira ko chim
1: Patrice wa mu wane ukatulaongo ko
0: address ulisi yo hotu kwazira arenga hanu twangana pimera shunga ha solisi kunde omukapuvara ka ketu wetu kunde erlangeru watu dalinga mo parlema apo sheuria ko vale mokle apare bya leta ko korre di jour re hotu kanira ko chim
1: Patrice wa mu wane ukatulaongo ko
2: kuri bulori yao ngata tsuka na soera mundu er sedeka male muno rivina ngana burokote ere chiseke dayo kande na byanga nombo ebera mutibo tunena emwa hola ne emwa hola mukombika na hola romache kusa echo eyo ne myase nombo rivya mukavya ngasemu mukesa akabona kanongwe ne myase tuwene mu chipolitika kumi mwajia sumi.
1: Erika huwa ni mwenyeo sakre.
2: Ndibu ya tealimu.
1: Nansi hane miyati. Yee ya tealimu miyati. Yaba tenda na yamu mara moya.
2: Tuendele. Paspa. Bo. Ebe nini ya kabuku ndu. Vitu ngavi ya valuana. Mbuka na dekrete junevi. Nanziru utewa ritu kwere nga sambili.
1: Na mabwane.
2: Nduba tukwa mire. Echunga suero koma muvuma sosio mwenyeo renge hii. Nilu ngabe rekirabu kumbe. Sawa kakula maaktivitu wale ngano. Eba nemukanirana nawo ndi mumobende byaso no mulanzira ngo ko ebeni bamabyusa munawire na butembo kumbe banganusire ne hande nari mwatsi message ya labi nashika
1: omukulu ali chinzasa runi anasalu
2: na nasalu ame lucha runi ebeni na nabutembo lakini wambo lucha loma decrete ville morte ebeni bo abanya lucha muri ba disituli ko serne bo kudziba pacheka ne ruwa bulanga bakanda meba bakakanya kuma na runa myatsi ya basulu onde mwatsi wakandile taka bukundu womwatse wa mbendole na governor
1: Fabrice tulekere kwanza bibia ukasheka na yako biko chindichi yeah tulabye kumwatse
2: omwatse biba prene mutimbo mu marezo soso
1: itwe situlibwa komyatse
2: na bali amnyanga bakaso omwatse obo
1: ba tukashaka
2: tumenye tukashani omulubanza lo bulune tunga tukalu
1: samwe tulekere kwanza bibia ukasheka na yako biko chindichi yeah tulabye kumwatsiyo.
2: Omwatsiyo biba prene mutimbo mu marezo soso.
1: Itwe situlibwa komyatsiyo.
2: Ngabali amnyanga bakaso omwatsiyo bo bati.
1: Tukashaka.
2: Kuruke tumenye tukashani omulubanza lo bulune tunga tukalu samwe. Iye kabi unashinga ne ali opportunite kutse ye. Kunde ebyo shebyo ali ebuwa alwe na birile byango kwa bandu ba berere kirana para poro bikala bomoche ho. Myatsi abando pa kwa mfano security ne mweno hamasha somwatse wa
1: ba
2: migrant na bendi no bob no haria kabu beno porti kapokera ba habo tukapokera bo tu treme e UN kandi tune mu bucha abatu wa mirongo na tukapitu na basai abana laire okokalio banemu nekerero mom bakautsirehia si bakabana ne bash ayo banga kesha lakini washatu mbobo tomashale tabando bakasoro mu bo bibo America kakande abatswatswa buzuro mbonde bandu ba nalivukandira shahiri kirabu na Kongo. Nero miyatsiringe ushu. Vanemu nekerero momu. Baka utsirehia. Si wakaba nane bashi. Ayo wanga kesha mu. Lakini washaduwa mbubo. Tumashale trabanduwa kasa rumebu ubi bu Amerika. Kakandia batuwa atuwa. Buzura mbunde banduwa. Nalivukandira shahiri kirabu na Kongo. Nero miyatsiringe ushu. Kanukobi politika koko kandika Trump. Me omemati owo buholo. Akabu atreye. Eche rimbere. Ati yomundu wa kwanza. Omubakungumani ibosho oyute okwa formation. Lakini amashebu wa katambika kihunyuma trabasi abantu bamwanyire okoka mwendres karmushe kiwe basi muba mutreba
1: amasubiya ko mumufu
2: obulasi mwobwa takandi pike Rwanda

0: Je prononce bon en dapina yoko hakana bia en dapina yoko na shi opportunité net wangana langra netuse ye
1: mais
0: je prononce
1: anatanda mule mwenyo sacré
0: bon tongana ku watu wote me
1: alors
0: kwa kiba kalibia kwanza comportement yetu
1: twende ku constitution inyo moto msimamo wa
0: washinja na namanza kundwa maneverekere twana bia tukere no muhoka dre kama mya na bia hanu unywa lo chenzasa matu here position yetu itwe edebaye eye constitution ama debo matruazie manda okwitwe mawuri ati omusha kulusha uti ndambia tre refleshiro kwa hivyo. Yaka refleshiro kuchu okureinifikasi ya chihu no kuma problemu we sekirite. Wale mo chihu. Ebi kamu preokipe kutsevo kule ngevi ndibyo shi vye vyo. Na hale no mevu mrendera kute akendi kukubura ati ha nero konstitisyo malangira malangira. Iye muna gure nalangira kwe konstitisyo na problem. Memi si kwa nene iye nene nawuri tukumbia vya refize. Etu kukwa artikle ye desa 18 riko desa 20. Ahoka memu ukwa omapo shwa maho. Ukwa nuwa ekostitisi iye nene kuyigure itichi. Malereze mabali wakatule tumukofizio. Ito tukashi kustandiro kuma problem. Hotu nashu alinge probleme ye populasyo. Shingu kwa yonlo vanzalo machi hoche no. Ye sekirite. Me ababa kasha tu distrero mamiati yechi ye konstitisyo. Sima langere nkone ya lui ya ngana profito mwamiate ringi.
1: Na yate ekositisyon hane omulu yama vyanga yama reka. Abandupa takolo mbiri wanda
0: eki. Angambere artikle kwa nene na shoma yoko nero itubo shitu nena ayo. Sima ura mbubada na yibibe ene. Angambere artikle yomo omu kositisyon ati artikle eno. Ikani ambeshe ererane eritu miko kochi oko adef. Eritu miko kwa mventro. Eritu miko kwa social no kwa development huu. Na ina la nena itubo shitu shoma yutu wabia batemu. Utubo kwa nene hano. Hakana muambeshe. Minji sinilangre yomu. Memi siku niye nene kana kwa tukumbe yangana vika vya aktialize. Mesi kana wako shanjima. Ngitu hanu ishwa ngasu tenire shanjima. Kona hake. Kundi eparti yetu ikaprone kama meme alternance. Kumbe tunemu bindulikania. Me ava. Elchiru mwe mundu ya shia laho kandano mundu mwende lea mpakir shiko. Yunauti hakili yeri rati. Yeri ongo za chihu. Aloro ki haniba mwende ngire no muide pese petetre.
1: Mukasa gachi konstitusyo ya mavya revize kutia mavya shanji.
0: Ito tukasa ga. Eriendele ya mumagumu alenga otu na mumu na wiri. Asa bama visha njeyu. No mundu mumu merena endele ya rirati. Eri hongoza che huu. Kundisini ya shina hano. Nede milventuiti kukeshe hika. Abanga hika ndipa mabatu hola kwa mwade.
1: Esike situ angabu wa kusangwa mbeno mshakolo. Na ya ne presidentiable. Na ya na uti ya mahauri watu na ye. Anganata shahira yorina tunashide milisi singo mbubi ya biyave.
0: Kwa venevete, sichanga tusuchani vya kondre. Siri ya ndia ya kwanza garati, aka postile. Sima ura mbrisa ya Musa. Memi siye, tuangana mtaka na pembeni, na injua na wana nineta kire na ina shahikayo. Na roi tu shepo, nero mundumu omere, rabandumu omere, yehe. Chinga chisekedi kumina minyecho. Inaribi ya tunono, injinga tajiko santri kuma probleme wache huu. E konstitusyon no kwanza kuninga lenonga sangala na validere betro aboma ba uma aba kama vandro ko byalo na shitotule na mehetu vandro ko byalo achive na chive na chiche kale na tulangramo na babe aba ngaba lidere betro mu Ituri aba mu Nord Kivu aba mu Sud Kivu aba mu Chopo mu area ya ma probleme itutuka sibire presque ma probleme we Kongo vaka soutenir emetse ringeye. Olie mama boroko ma vrai problème me wala ngiro mundu na ri ya lo mushu nyunza ka kanyukuru at no no il faut tu antuka e population ye tembo ye tuna tutuke ye ma ku soutenir mo changement e constitution everenge byo tula ngiro ko tuka hemuka ku bakatwa emula
1: bref RCD kamele yo kawite akatambisi kika hika
0: ndambi itwe ndambisi ri ya hikeri kanyukuchi okorevision butere ya changement
1: Revisio vutere shanji.
0: Tutazi kwa tuwa reinifia chihuwa. Ya defe tulebe kutuma kontranza yotute. Neribuwa tulebe tutebo. Aka artikli ya kahe. Kwa tutashia aktialize.
1: Echo. Wasinja. Fabrice. Basi umati ono. Ero mkuluwe chihuwa. Basi ya binabiribuwa kuwoko na kera kera. Akata shabia ngakari sirjiri. Akata shia subia kuwo. Kunde kwa niyabandove ide pesa na panabande. Ambusha ute misyon. Ambosha ute manda aute misyon nibyo mbana mugulire mu batino hania bende byabando ne byakambanya ne bembakambaka esimwa byamuka kwa ma miyetsi rengeyo anabuga mbeno ro chikalo mu mutima kutse abuga mu kiri mundweko
2: wasinja ngokono letsu kuhomberwa kurete mukulu eche huo na yakabeka wende miyetsi ina byakabya nga kwa bulangali ya lema wa kutse nga kakorerera memere ne yakabwabyo akabya nga kayisu bako akakorori nga masuba nyuma abo hulikiria batu kwa miri. Wamabe soma katiba ketu. Ngokomusha kulopatia na hivu wa hoda. Na mabia anze pozisyo ya hivu ya kamele. Ukwenye kuwerisha irena katambiko mwenye sakre mwenye. Angana luwa sayotu uletu wa kulubu pinzani.

0: namabara mukyako munaye munabukire tugende omungu asinjarire tuhikye ahantu ko munabiri ngende tukaribabwira kanyoko olusungu
1: binonamunoko ya mundele
0: kunde eyatukaenderera ye busungu
1: po bisika bisika ba mundele
0: ngaute ka conversationi
1: ngaute conversation enenyu
0: ikawaende the man mukia munamusubamu who had or not the man musube man who had or not the man who had or not the man who had or not the cow
1: who had or not the cow
0: who had or not the cow
1: who had or not the cow
0: the man said oh
1: the man says oh
0: the cow said more
1: the cow says more
0: ndakaba kati mochinande
1: ezali kuloba bwena munoko na mbiso
0: ende ayute kwa mulume mukulu nende
1: oya zalina mobali mukulu nani
0: no yute kwa ngombe engulu nende
1: oya zalina ngombe munene ya zamani
0: ende engombe ikabitimo
1: elobaka mo
0: na mulume mukulu akawati oh
1: mamo bali oyo akole alobaka go
0: nikanduka etoko lusungulu baluba
1: ezali nzera ya koyoka munoko ya bafrosema
0: ndimbo mukisa bemweke sungu endweringe nikandu tukisa bya bitabu ebyo lusungu narimo bya mukahambalu lubaluko omumwe simu narimo ma betokale
1: ukoloboko bandoke ndebi sika ba mindele kuna to kwa pesa bino ba livre boyo ko labo tanga po ezala munoko bo kwandu solula kuna
0: yenya muhanga atuherie miisa abandu bosi abale hano
1: zambia zali ko pesa biso nyoso pa poli ndenge to zali awa
0: abandu banene erondi esho franga tukasirondire mu abandu bimene
1: batu mingi ko lukambongo balukira ko na banzela ebele
0: abana abanene bakatu ndi bakata kehoro ebata bazisondi mu kitatu ekitakisha batere rako abosi ba hore ramu
1: ezara ba mususu bake nakapupa luka oro bakoti na mabeleti mabele yeko pele na bango
0: alekitwe kunkuti ndundi elimo kana sondisho mu kitatu itohere shambok shambok shalasa ishalasa etunye ndata neruka twa bana ebiwene itwa bana ebiereria kanitwa bunyasi
1: biso tozali na bandage neke tokoikolona na mabele o tozali na yango mpe totamboli na yango mpe tokolisi na biloko oyo tokolisi na elenga wana tole yango lisusu likolo ya mabele o te na yango
0: sekale kindu inyo bosi mwabulika hanu
1: yango nazali mabora bino nyonso bosi bokomi awa
0: muwita kakane eshai
1: bona makasi mingi liboso na ngai
0: kondi mwangana elengiranga mpaki baki
1: okokikomona lokola batu moko pamba
0: me mole banene banene
1: me bozatu minene liboso na ngai
0: kandi omungu ali ndenye
1: Zambia zape mabino.
0: Omungu ate.
1: Zambia lobibo ye.
0: Abale babekwise basati.
1: Se batimimba leso kimisa tubazali.
0: Bambe ngulu yewe.
1: Balobeli kaka pora lilobana ye.
0: Naye kabye katikatika.
1: Yepe akosa nga katikati na bango.
0: Eriko ko tuli hano.
1: Denge tozali awa.
0: Tuli bana na kobane.
1: Toza mingi kole kamisa tu.
0: Omungu nene tu.
1: Zaza katikati.
0: Ebe tukindi kanya hano.
1: O nde tokolo lelo.
0: Omungu nene hano.
1: Zambia zaka katikati.
0: Ebe tukindi yakola.
1: Ebe nange ikoma.
0: Omungu nene tu.
1: Zambia zara bisa.
0: Sari ndevile nguma
1: ezara ngonga mokote
0: eyinga probule
1: oyiko kufa pamba
0: omusumba kamuwate
1: ondela zari ko baboye
0: time
1: is money muda ni
0: sa etambi
1: etambi
0: nesa nesende
1: ngonga ezali mbongo
0: esa ndambia mukata ndire ya hano
1: ngonga webo zari ko silisa
0: esyo franga sha tunay murundi ezari mwarasho
1: ezari mbongo to zari ko lukapeto ko zwa ngwawa
0: menya mangangana ne kusoma munabire
1: yango ko robata mususete
0: me onde wangana suwamo
1: me lobi okoko zwa mbongo ana
0: munabire nangana bya ninde
1: eloko zangai
0: omangene
1: epi yabi eko zaradeyo
0: ne tukari ndirambi
1: yango to zari ko ngunga
0: yebe kasa yae
1: ngunga ya nani ndeza liko ya ya
0: yebe kasa yae
1: epi ayo eko ya munga nini
0: ayo likaika itwa sima nyamuha
1: yango tiso ki ngunga ya moninga eko mifoko sepera zambe
0: nereo ikandri hiki itwa sima nyamuha
1: epi ere ngunga ya yope kwa mapete wakumi isa zambe
0: ali waba ndenye ondikarika hika ondini apu
1: ezana babosusu so ngunga ya mosusu eko mi babosusu baini
0: neringende saba
1: nako senga
0: ende inyobosi
1: nino nyoso
0: oh ayo endambi ndio ulia mahika ewasema
1: soke ngunga ya moninga na we kodi sepela
0: na nyamuhanga na we ndambia ya uyenga na hika no ndina ini asema
1: epi ngunga ya moninga peko kiko koba yope sepela
0: neriwa sangana eti uti nemu tunemu etu nemu etu nemu etu nemu
1: ya mbogo kuta tosoke tekaka vie zoku nikadango malema lema
0: esi mnyamuhanga awe ebe mrimbeleria
1: nazaliko kubisa nzambe kiyoso apichiri kupesa ngayi
0: nerimenyo ngabe ndi nyamuhanga kandibe ereria erila viru mwinje
1: yango pega pena kukazime kupesa dino kulekela ngayi amene
0: hanemo mundu oika mnyire ekambale ilie viwene
1: ezara mutazaliko nubara kambala bilo kwa maramu ezali
0: ali wangana nikuhichayu
1: epi eko kuta azaki kukomiso na kambala ngo
0: na winjenga langile vinga kolave no imunye viwene
1: me biloko ngana zaliko sana zaliko pona mekaiza na biloko ya malamu
0: ina korea ohavere
1: epi na kwa misi bido bisiko biloko wa mwezali
0: nganzi ile omule mundo ine hano
1: nazara posa tule kutila zali awa
0: tungendi sianda tukabu ngirovu lichi huo
1: yoko bando kende na mapeyi peyi
0: ingi tunemu wenda tuka langira ebyo tuka kolave no
1: doke do sana mavizito kumbuna biloko do zaliko sana awa
0: oya tukabu ngira omundo kahambe chinruti uuma
1: bisika toko kende mutazua kakaka iloko koko
0: eti uuma echa evende evende ibya mitipulie ibya mitipulie echa ibya chinruti nganawe
1: iloko koko otangeli babitipi yango pekoni kumunene
0: ayo anda menyende omobo kwebo ono wangana imu
1: kiko yeba denende nani ndia kukiko yeba nege na mbogo yoga oyo kikiko sala nako ya etaji
0: omobo kwebo sabosa iwe hibo mwetazi
1: boyoga oyo ikio sala nako ya etaji
0: nari omobo nene wakala ngira omuimi ngayo mondo owe riwuzerera omobo nako
1: yango batubingi babona haka mutoya zari kolona ondire asa yende plofre mutazana mayene ten
0: kundi tukari meriari ya ebitera
1: yango tolona kabiloko ekola kate
0: memu nabire omule mundu wose akita ndikerelema ebyali ebikera
1: yango mikolo mutazali kolona biloko oye kokola kaka
0: nikanduka nga hakasa akerebe kangenia
1: eza iloko muke kaka boya kona kisabino
0: ndingana rimamori akabe amerebi yako me aka koma chegu erebola ni musananachi
1: eza muka moko olona kababogi ya imu kababogi ya boso kiloni ango ekobe na muka moko deja eba niko pula
0: ini kairaki akerebe kangenia eriori etangare kiri umu manichi
1: sanzera mukia kuna kisoka kapona nini mamoke kiko kiko sana ngome eko sana kaka ekoni na ngosa problem
0: hari enyama yu wanganari wakala mwemori inyelu nyuma
1: ezara munga moko nyama ukiko lia meso kia liki munga mashine baby maramoko
0: me iwalu watu tukangani otu eriori ukayala mamu yu esi wali enyamenu neno
1: ya munga wana tuna kisi yu yoza yu kune kabisika bilangana ya mamoke zali kolia eloko oyote na eloko oyote
0: nama mesa hari ya nate isi wa mremuka ya kandukala wa mwemori
1: na munga moko mwasi no yo azara periode moko ya ovilasyo kutungisa yete si mangondo kino nikana bilangana yo
0: na ito mfundisi nde esa ambiuti isi wala wa mwemori ya yo
1: ye peto lakisi ye munga usara periode na yo nena bilanga kone kaplase wana mwere na mwete
0: nariwa sanga ne etno chika gana narecha vare geni
1: ya mwoko kuta iloko ezara kiko tele masikoe mati
0: Tendo kisaba kangana ya chesa
1: Yangone na ngena la kisabino lelo
0: Hali wenge nesiku mneshe rarema
1: Epi na hili nenge mtemi kolona
0: Hali kareke vya
1: kwebo ya kolona

0: kuro ni polisi nere hambo uko mana nebi ni kijinyor mo mo kubade teka na umusibanga onono ale buwa akasaba uko mana unko mo bakaba berkira uko mana unko akatabuko kama vika umumuyi uwe beni akare muhanda abandu e babere chichika omondachi umumuyi asubi beni ebi yoske lero omoshondachi chitia chitia umumuyi uwe beni uko mana nguko chiru cha munawiri eshukashi sitra koreka e polisi katipita nako na walu wana ibanimu watika nane na wala si abifar desen. Na ho omobi ya swa nga vye nevi vye mambasa umutiri tuare na mambasa mshifiri babila babombi sivu kwa ba adefu mbitiri abandru omobi ya swa nga viro yina yitu omobi ya swa nga vye nevi haku hii nebi ya kato omobloke bangole omobi ya swa nga vye nevi abandru waka ikuna unkoko nene imiasi ya berenda chitia chitia abaka wira eshonzi ngano shabando uko mana na ramusi marikidogo achi abakulu wale wae chereko la uko mana unko abakulu wabari huneranga maseori mwida uko mana unko ashonzi ushi ni mulabalawa umobyo songa unevi na bandu waka ula nga wala kiri mwili muwahi uko mana unko abandu wana mkerengwa na bandu waka usomu hiritusu chitia chitia uko mana ngoko umobyo songa unevi abakulu ama parasyo abari wama uberinga bondolo uko mana nebi ramusi marikidogo ya kanaya aka wachikonene abakulu batashari bya kusibusibu kwa mana nko ashwangate ngambe shanakoreka ukurebya konene abakulu ngabana mukolachi hasa kundu ama parasyo ali mu besonga nebi ramsi mali kidogo imaka bwa mu binyo bino kwa mana nebi alabika mu beswa ibina bangol abikalani ba satru bakitibwa mu beswa ngabi nebi na manyumba akatimibwa abwa mu binyo bino
1: le blar est encore provisoire
2: parce que mati wa kitoli kunde nariko katambika no situashi abantu bangahenga ba bere tenerwa ane abalia hotala banamu bana ama bali mu malpitali mberere mberere omuna ne mu obushushi abakolo batale baya yachikalaba omushefirie babila babombi kundani mwati ubuli
0: mwe sa ina chiwanza omuteritore ina ruchuru ubuhoti waberera mwe sa ngabi nebi na ebu ne musanzwa parcel eineria nko okobero bino abikalani ibane muri ubuhoti mwe sa ngabi nebi muri chituku mucha sire muhanda okumana imwa kirongo ya songa nebi bakabwa nko ihane ebereka benji okumana nko shondachi yobaka labaya ebendu china hondiru kwa mana nko banzire babibaka twala amahoti ngawana no okosho depo okubya abantu bakasunga akalunga kanakano naho omukalani muuma nane chini mbecho moto butu mune beni ya chikone oti obuke obala sunga yo shukuru Jacques Claude akabwa chikone ne eiba na mwikandango mushuzira susino akabwa chikone ne nobolo abolo nabo mbare kire amarema abantu banji ibabya bakana erihika mu besonga nebi okumana nko yabiribya na bibi abakiba abirimo ebi abantu ogagi kana ne chini becho moto koyo nabana bukwa obubula buholo belangire ko mungabiro ina ituri umumkana ne chitelo moma okuba kaba bwirimo akakana nechini mbe chomoto kutu munibine chikwenene tibu tibu na imo kabwa umubinyo bino chikwenene na nko medere ya virusu lombe songa nebi kate sabandu bo kutibu
3: la première cause c'est la pauvreté
4: echireka chimbere bobu halibindu binje bereka ebeno chabereka abana kutibwa bambesa iba bakatumweriko le mibiri eita hikiro kolorenga lwabo echaka berbobu lebo buholo omo biaswamina mina bandu babiri bia basai abandu baka hiko kutibita e Buganda neo shio bakala beyo bakala berabe hitrika benene okomutano owechiwo che Buganda ne che Congo halibia swa benjo komaganani bibandu bakalaba mu mugu biso biso ni wambwe oshiyo sire abo butreya chikare ki hatabyo butreya nare kwa merero ko baka soka okulomo chende chi okulomo chende
3: sécurité des flux migratoires
0: naho okubya kaururu e phase e final e 38e championnat e ngabiro chibu e chiulu ikendi shasuka omochiro e chomonja cha omochibwa e chetata muvingi e chiwitsa FC Beni ne FC Mwangaza ibiko bipi Beni byo bikisha tupana mu byosanga bine bi uko mana nko ebiri omu group A B omu byaswanka bine bi ikakwamwa ne chipya eche mukingwe eche rusuru uko mana nko mu group A muri echipya eche Espoir eche Goma ne tusu

mabebuha kundi nabe metoka mono nababuriro mabiro ebyalaba ngukuna metoka urampa nero veritable sianga wa teacher abandu aba mamoto basa kumene trobe metoka twana byako deje veritable yabira sa omo 5 litre okuwa teacher ba metoka kundi babo kambo omundu dunia heka elitre maro maro maro maro wo mabikanga bikakindira ya anotroma kokotia 5 litre abiri hika kandi amauta otwali kwe precision e precision riri bwambo oka o wangahira omo nyamba ba meto veritable aye precision yera itwa mauta tusi si sabunga sabunga no kumito waticha abantu ta a abiri kokolwale bya beno aba mamutu yone standard standard kwenene standard obuli moto goshi mukaye amauta awe veritable meko ba meto ka uto ta a meto ke kahe ke ndwe bilito hira na meterese so sen na troma letra a mauta veritable awali adapte okometoka eka heka ebenene nwambo metoke menene nga maktrosia ya ama 1924 ama 1122 ama bene ama apo baute mauta wabo wabo ebemane ama trakter abaute mauta wabo wabo na be indi metoka meke meke yotukolomo ya deplasma nga masarfa ama prado ama tx ama spacio ma este ama forester na nawo ndemetoke meke meke otukana sungo ku mariage alinga bandu sina tasunga mariage wabe kwa tractor ready alinga rona sina tasunga kuzamba oko mariage wa fulani kuni 1924 iye hikira ba abalunga bali mu 1924 alinga sina tasunga omuntu alinga mbano mariage ngana kwa bene abriya mariage mbano ari kwa bene bana kana ya kameme kwa chereru tule yange nanga meto kame kame keyo ebitutu byetu ebyo mavuatiri ayo mulene manoa behe abona bana uti ma utra okwa donc est véritable kwana na nabi aba commerce ne kiriwe ti chabandu kanemo ngana langira karemo kutsebu kwana na bindu bya commerce sibanga mbubo niwe nije kenda kabara bandu ma utra ye ndo wasano lufranga itwa kuha mauta na huko uriwa ticha kanemo kunde twana litre munani a walo mureke kesha tukasombole bende byo bol ye umbe twa munduni ya hulu na shuta a injenga ta uloko kanete kano okay wa mauta wetu standard kuma moto mabajaji nini na nini na bende na a njenu ni ya ni voiture lo 5 litre ya uyeno uwe na unuko lwa soma kandi ko moto ikashire ba mahandika kama français véritable oil ba mahandika kwa kwa mafrase pour que buri mundu na maindikasyo mautu amnyuta kweshi kwa vere betia muruka ndi yata komo actress ya muruka ndi yata kamuchi bas véritable murene bene véritable ya maletra tu ikune e photo ononi mautu ametoka emenene menene ebi ushebu tukwa tutikumbe metoka tu ya dumu ya bukabro benene ina mutu korera kunde mukano mundu wabe ulebeni wata ononi mubenganzala na rukumba mwenganzala omuremirusha tukaluba omuremirusha tukaluba wana koresha bene okobero na hoputsu putsu a mamoter ka isu ambo kandi silendre o no mapisto o hivi na hivi ye ma problem ya tuna mulwa ko okunde utotote kanje kanje mamoter manene akatsanda kunde muhabi akasama uta kwa mebweringa yenga kutsema yenga manga isweta shendo mo uko pichipichi kuwa olosunga pa a Emberu shenda ku uya videni ambo biri daimano olwasunga mauti ni abemomotere nganimba nero ambo buri tutukuka huhia buka huhia no twamaleta mauta wali fluid sinwa mamotere amahi amahi wakabine no moshodepo na mamuto akene no moshodepo wakaka huhia onenda na mundu tuka obya ba na gulo omotere webba na tuka ku mutu babi na mundu mutu nichi oluocha alo omotere nuni ni atimba ye veritable veritable na okoreyeti muri wanga voyage ko biro benga o mauti ne nomo motere wa utoka bina nemo ni mauta wali ali fluid ndeke fluid muri nanga bwa nitichi bwa machinande oho frasena rengo ko yiri donge wo shalua ganda mana ya mbuga malu ya bibuta donge yeah toka bina nemo asuke ndia satu wa demare amateni ne mutimbanda kenda ko ndo lwa kama na chitashi una mulu agenda sikule mezi o huhea kana tukari ya roka ne wari ya roka tu ne byu mabye musuka bya binatimba nichi nali yaruka kera ne myatsi yoshi iyi nuene donc en fait na mabya mgabikomoka tike studio inibwa

0: sekedi kumbi na minyecho inarebi ati nono njengata jiko santiro kuma probleme wache huu e constitution no kwanza kuninga renonga sangala na valibere vetro aboma baboma aba kamo vandroko vyalu na shitutu rena imehe tumu vandroko vyalu achive ne achive na cheche kale kina natulangramo na vave aba ngaba lidere vetro mo Ituri aba mo Nord Kivu aba mo Sud Kivu aba mo Chopo Mweria ya maprobleme itutu kasibire preske ama probleme we Kongo vaka soutenir emyesi ringeyi oliema mboro kwa mavre problem mi walangiro mundu na ria lo mwisho nyunza kaka nyukuru at no no ifo tu antuka e population ye tembo yetu na tutuke ya ma kusutenira moshanje mai constitution everenge byo tulangiro kwa tukaha muka kwa katwa ya mula
1: brefe rcd kamele yo kawite akatambisi kika hika
0: endambisi ri ya hikeri kani kuchi okorevizio butere ya shanjumo
1: Revisio vutere shanjumo.
0: Tuzazi kwa tuwa reinifiachi huwa. Ya defe tulebe kutuma kontranza yotute. Neribuwa tulebe tutebo. Aka artikli ya kahe. Kwa tutashi aktialize.
1: Wasinja. Fabrice. Basi omwati ono. Ero mukuluwe chihuo. Basi ya vina biribuwa kuwoko na kera kera. Akata shabia ngakari sirjiri. Akata shia subia kuwo. Kunde kwa nyavandove ide pesa na vandavande. Ambusha ute misyon. Ambosha ute manda aute misyo nibyo mbana mugulire mugatano hania bende bya bandu nibya kambanya nibye mbakambaka esimwabya muka kwa ma myetse rengeyo anabuga mbeno rochikalo mu mutima kutse abuga mu kiri mundweko
2: wasinja ngokono letsu kuhombera mukura to mukulu eche huo naye akabya ka wende myatse inabya ka bya nga kwa bulangali alema wa kutse nga kakorerera membere ni akabwa byo akabya nga kai subako akakorola nga masuba nyuma abo hulikiria watu kwa miri. Wamavi soma katiba ketu. Ngokomusha kulopatia na hivu wa hoda na mavi anze pozisyo hivu ya kaya mele. Ukwenye kuwerisha hile na katambiko mwenye sakre mwenye anganalu wase yotu uletu wakulubu pinzani vokuma. Chikandi vya chamuhimu. Wamavi soma artikle desa dizwit. Hava tu kwa miri. Eyo ikabu etre hava ngabadilisha katiba neva. Owe rimber yomu kuluwe cheho. Presida de la republiki. Echa aba kabira wangabadilisha katibu. Ya Assemblée Nationale na Sena. Vamavili irana. Eromburuto vandutu kaa vendula akatiba. Nero achifranza chiyale. Sina she omorevizyon. Katuande tuko wayo tu tricho molu irane shanjuma. Mesanga hula mavindu lukane mjwani romosansa eye revizyon. Ya article desa 18. Echo wangabahu likiwa ngaminya akatiba ketro. Sike prevoire changement mais revoir quoi révision enemo
1: bibyo ngahula
2: resubamuko
1: na revendulako
2: mais resubamuko chinatokena mi revendulako ajosejer awa kasatu oyanga vendula akateba nen bakabuambu abanani aba sunale abo bana owa kane ambu abantu 1100 5000 personnes à travers répétition nombre bandu tongana lorunde hanwa kapapura itwa timbya komo moinganda mwi tomone resho sinya 1100 okwibindulukanya akateba echangana la lakini omeso article bandu bali mu état de siège kutyo mu état de guerre si hangabya mavindulukanya woshi woshi Mucha kula piero tu bure muna bure ngasi tuli mo etade abantu ede bisa mbutuni tuli no mo etade gere yo bate bata proclamer article de Fabrice yo kasu mo abantu ede
1: fes Fabrice etade siege ni chinywa omukolo wa chinywa amabe handika muna bure ata yamahora hu yamahwa
2: no
1: munje ya bya election
2: okay sawa tu na rihonga bwante achikasu mo abantu ede pes cha kunde musha kula piero na muno wome mu bulengo ko patisa na what article e kareka ebatali habalimu kwa fano emberesho wakati. Artikle kare kewa ataule vimanopuru kewa ya basuda. Artikle kare kewa atali habanganga. Artikle kare kewa atali habafanya kazi busha wa funksioneri busha general. Ngairu mkusimu hai, shanga wanayo. Artikle de 70 yuka tesavandu hapa. Artikle de 70 kwa witichi. Hania vendu, nomo tuangavya mubu wa vita, tuangavya mubu wa buholo. Evi trivi angatu luwako. Echi te changa tuluako wa manda wa presida la republiki. Katiba kitu mwere kati, omundu wa mawe takurukumi ya keta nuwe rimbere. Ni sawa, wa mawa na bahati, ukashaba na manda wa kavere, ni miaka 10, evi ya uvya mawera.
1: Me, hanechi ni chikangwe chikawa chite, eresu vomu evyo have referendum?
2: Referendum buwa honga lola. Kundemusha kula chise kedi, mwaka wate, obuchaguzi se wangavye omokongo hati no rukivu ne sidikivu.